0: halvelin timumpi. Totangte alangli tumbanghini kaching ti chitana lamjir arjugzina.
1: Beha bepara lamili jethandam lopulotangte karbia khege non pusitami kapa prangdon upang thegli jethaklong lelang komentu nearni pen pusitami konama na so meteki cheke beha so tumse beha bepara nathu kengkam nang kachi jor lapen karbia so tuma phantame nang ke than nang ke mumpon la sonsili jethakpon long sitame kidam tangning kan potro angbong pen karbia khe tumsitami kinang sot ke uveki miatum aprangdam pen beha bepara na thuku son se kingkam kachi jordun ji mala so sai kiklam dun mate kingkam kachi jordun a phai ke ong dung dulo la so pot si karbia tum beha bepara na kingkam kachi jordun la pen ku son pen si klem me dam me la haya sayang bong kachi than ji phan pu si pini nilitum ela da inut phiro ya the distributor mate the dung a bepar ke klema bang phu phan nilitum chu pha pan iklo alang li non la da studio ar nuna ingni igatlo alang li kumar lo ma pulo te alang li ke e di phu rong khela na hi thia long e phiro ya the ka distribute dam mate ke thon dam a bang phu iklo alang li ka he lo pen wan si la da e rong khela na hi thia long kulat kang ni a tuma phan phiro ya the thon dam pola pen ke la son pen si alang li bepar da me chi pang chu ilo la si bini ke Aki hai alang li tribune rong par alang li ke sabhapa ni dim timung a rong a sar iklo. La pe non mamat ke alang li dipu tara lang so along si do. La se a kaprek alami li je tandam de a prang. Radio kar jo rada tumo pan kardom nang pajir lo. La pe nang li panzata me kardom nang pajir lo aki hai kardom.
2: Choro lo kardom.
1: Tangte ili beha bepara na thu karbe tum keng kam kache jordun. La so putha ili je tandam de a prang. Nang li thi hek pen nang li kaya lamu la pe nang li ke klem ke dam la so putha nang li je tan ik jima.
2: Chiro piglo prangsi nalitumapan nilipan lupasona permission nangi people lasi nilimen ke tribune rongphar lapen nilitum korte korte injer bangplido nili rong binong ke saphapani lapen dimtimung rong lapen nili rong ta rong asalo
1: nang chiro iglo nalipan nangli kaya la multi hek pe nangli nang kache thana pot tangte beha bepara na thu pulote non malom ke di phu along ke e rong khela na hi thi punon ka prega dim buta me e beha bepara so ki klema tum ke alang li long se ki andun punang li men kache thang pe nang andu tangte nang li beha bepara na thu ki klem dun ji pura ben tuar ni pen se nang li ning kama tha mate ki mang mate ki klem ka pang cheng la so pu thak nang li than ik jima
2: lalo churu piklo lalo nili ke ha prang pentame la bihek arta hot pensi business bank ke nining ke hang business si ke claim kang tung la so penajor si nili higher secondary pori bom hot si nili ke pang cheng cheng ala so duhu nili jur pu pensi nili tom partner lo la ke 2016 aning kan
1: ala
2: so pensi nili nang claim nang cheng lo se ako ala so first nili ke claim dun cheng business bank ke nili Los Delo, Amasang Bong Ton Kok. A co putot la non surihinira incorrect home. An incumbency a co putot the lila so business Langdon Bom si make prangdon law, la so business bank lemdon pulotante, a liduji pumatadon bensi, nili la surihinira incorrect home, an incumbency a co putot la bangso alu distributorship banki endon. Nili higher secondary la second year holo. Lah suhut nili jerpo si nili pan halah suhut tapi nili panang cethan lo nang than lo jadi tum tala son claim nang business suh claim nang boleh nang than lo. Amasi nili ke ha prang bihak pen si nili ke business ke kah interest samunit. Amasi alang nang than bol lo oh non mat ke tum dak sari hajan pen mat hanjang lang suh pen dibuat itu han supply bang claim nang lali duk boleh lo. Amasi ha suhut ke nili tangka wepin. Lasi hem chitan lo amasi nili pai bang methang pang reng along hong
1: kala
2: lasi nang pidun dalo
1: kala
2: sita la ki cheng si bang ke nili son lo chun chida da son lo yo
1: kala kala ale chi pa do thek da
2: la pon ma
1: kala kala sita mi ki claim ke bang cheng du
2: nang kala lo nili ki bang cheng cheng lo business
1: kala lo nang churu lo tang te non nang li ki claim po ma sai mi phiru ya the kivana bang punang ho mete distributorship la so sai nang liki claim e aprang ke garbiang long long ke la so ka sai ke ki che ki be so tum se ke claim phai ke ong tang te non ar leng atum ta mila so sai nang li pen rabra ke claim atum duma mate nang li se ka pang cheng dun ma la so putang nang li

0: ada gari pasang thai ga ve la hai pen si nili phan ge si alli lo
1: kala
0: si la dak adim bang thewang ama si ni te bo
1: kala
0: chot ama si penang dum bang la nili kola la long pen si ponong lo
1: kala me big lo la so aputak nang le ki than pa jir mi por la pen ge e u wi gi mi tum ta me ale nang long dun po pu ni li ma thalo tang te nang li la so a be paranat ki lu dun e mu pen nang le chi than lo nang li nut akimi pasan sanang li nang chi than lo ning kan hini ki thom bet lang pasan lo tang te nang li apor ku son sanang li ka chi pi ku ana por men sanang li ka pang cheng lat ma te la so

0: lake itu ada prang macam apa cepi ni?
1: Kala.
0: Atima dukan cikuli liat prang prang si bang na hormonang NG.
1: Kala.
0: Lalu pelotang teh, ki dia nice lah me, baju trok pen lo teh ada abdo nang bo.
1: Kala.
0: Lalu so pena pilu pelotang teh, baju trok pen baju ni kaya apa dahkan lo main, ki do nang ji ke hadi.
1: Kala.
0: Lalu so pena pilu pelotang teh mungkin king arbom bo. Atima
1: Kala.
0: nado suni kat cujori pan kela tom ada prang si bang po, hormonang cian po. Anche lang to mithang kula long chi BC lo pusi Georgie ma dendi
1: Kalang ho
0: apa si at time bangge lage ki thur der bu bangge hinno lo
1: Kalang kalang ta pla pen arni ang sam genang li ko na poran si kaching hap ti tin
0: la bang mute ni li la baji trok lom lo te kula bangge chi bon long hadi
1: Kalang nang churu ik lo nang li phan la sopu thak nang than pajir mia pot tang ti nang li la so sai ki klem noning kan hiniang bong nang li long pen nang ki nam du na tum apai บาดบอมปุสนสนังลิกจะเทคลองมามาที่นังจุงบอมมาสนสนังลิกจะเทคลองมา
0: ลาโลลาบังเกะโมเป็นชิคอมปิดดุนกับคอมปิดดุนเฮดี
1: กัน
0: ลาโซอัลลัมโลมันเอ็นนิลิลองเป็นนังอะตุมกิดดุลโมเป็นจะทันโลลาอันเบก70-80เบกวันโลบุเตนิทอมพลีซีนิทอมพลีซีลาอีกซิดาเมมันเอ็นเฮดีphai bang ge kicheng lom bang ge ni li adim location mission pena jok se di a phai ge bat ulo sita me hala prang prang ki klem ban to bang ge hala to akula lo long ge dam kom tu hak lo mati ama se hala to bang ko na che jok don bo ma di la so competition lo long bang ni li da ki un dun de bang che thek long
1: kala
0: la lo
1: nang chiro iglo thang ti la so a bepar ma ti la e phiru ya the distributorship a asai bang di phulong non mamat bang ko an bag du jinang lika chinya teng bolote
0: distributorship bin nong bang ke non mat ke mane bang ke pen appear lang non mage exact bang ni lichini ne se ta me lan se do lang ka do week pen ke hadi
1: kala la bang ke ba tum se phuru ya the bang ke di phu bang ke pa do
0: bang non mat pa do lo
1: kala ang tila bang ke ba bear punang lipulo la bang ke ba bear ang bong pen karbia phai bang ko an bag duji nang lika chinya teng pulote
0: ni lika chinya teng ke karbi tung ke bang pho bang pho
1: kala la pen hala bang bang pho bang bang prima tum ke bang kapre
0: so bang kapre
1: la pu pulote karbia tum sinon bang ke pa ju pen king kam si jordan bom la puson man ang
0: kala lo ni li ke chi chadam ba ke thek dam long ke claim o lo karbi tum ta ching todun bom lo
1: kala kala nang chiro iglo tangte nona bangkela e phuru ya thepen anpar angkang pathe mu chot a karjuni linang lepha nang arju iglang e behabe parana thu amuda lama ba behabe parana thu karbia tum ko ana prangdam lo nang lika chini teng pulote the manang li bangkela behabe par abi along saka charnim dun lo pot si
0: kalang lo la bang non ke langdam lo nang ha rong atok antame non bangke chihung lo
1: kala
0: la tai si ka chilar lo ningaro piglo ong dunga tum bang ke mane akethe mang mi si asu pen ke klem cheng thek long lo la pen chi hung pik lo la pen ansu se si klem nang la la lo ne li pu ji bang ke
1: kala e tang te e ne li nang li phan nang ar ju thu ik lang e nang li prang nang li ku pi si ke klem je phan ke mang non ma mat
0: la lo la si non ma mat ke ne li ke lap ke lo sang deng se do lang ne li pura thir tip ko le lang la so business adi
1: kala
0: ni le catching care ponang made la son ta ni le chitong nang ko mo pena competition ki un dun de pena jo ante mane le in experience la
1: kala
0: ki cheng dun lang se ta me ni le bang ta me pura give up that po phan bai ma thate
1: kala
0: si ke wang jilang bang ke non ma ke da dipu ke dopik lo se ta me ha ni le rong binong anat a pu han jang lang so ta ho bali pathar ta ho de sangti hi die jo hala solom ta la so kam mang ponji pan sin ning ha ate maha solom ke non mar ke bang khai tum se ke klem bi sila
1: kala
0: po se bang khai pan ke lang sila lapu gali se ta me ili arleng atum ta me ching thodu nang ji po se nili hapuna ta kachi ponji phan ta matha pon
1: kala na churu iklo na li phan la so putha ke than pajir mi apot tang te e nang li ga matha arleng atum beha be parana thu ko an an pa phrang dun nang ji la pen e la soke pa prang dun ji phan kupi ki klem la pen ko son pen se ka ching thur dun ji nang li teng prote a bidi nang li pik ji ma
0: la bangke kalang lo ele to mane mota lam bangke ele to la bang so a bi long nang wang nang po
1: kala
0: ele to business bangke ele to klem nang po la pen ong

tangte jai mekalong adun thulun arjuk sinang dipu man ja kesia sa tumpen kilun alun alam the pini chesong lo nang pula bang solun

Lapon apa orang itu? Kar bilir mi alun kerot ke parju ang dengel ang pen, ason son alun arju gulang tang lo. Lasi pini ke apot e cok ik tang lo apotsi, kar bilir mi alun kerot ke parju ang dengel apu ansi, kerot kang tonik lo. Nang litum jai me kar julang bom lake akaswani di phu pen. Tang tenon studio ghori por paiser ke pleng jirang rang lo, lasi gua hati pen ke pacetak, puwar ansulik baturi, arju lang ik po.

Tang ti jai me ka long ki jut si alun ar joik sinang. A ap lo chali pula bang su lamar jan alun. Udit nerayan al ka yagnik Jasbinder Narula lapin alang li risang hotum pen kilun. Alun alam thi jehi he pyar pula bang su alun.

asai lapen aki ong nai lo lapen sa ki inglong mati hili area along katiki ke mepik lo selon laki isi adet sa katiki ke menai kaduka wi adet ang bong pen ilitum adet along nang lili aku ke lapen kiwang ching ilitum along ki england pen lo lapen labors mati sai ki klematum sa abari ilong ipon lo amung pari lo lapen arong wang lo thi lo lapen sai ki klematum arvu akang duk akilir vipon lo lapen lahai arvu aku pakring pon chulo lakring deta philo te apeket selam pon po kapre ka det along pali dampo mate export kuri pon po lapen ilitum assam along ri setami nong nam ka che thang klong lo sa ka tikia na thua bangke lapen ilitum india det ang bong pen ke lapen sa ke dang ke joy ik pik ka do ka weta chini lo lang pa so nang po la det lo te sa asap so jok nang po jun mi chit an acha ka tum ki akiphi ki jun aning ke hanga tum ta do lapen sa along acha ka tum ki sini gi pianing ke hang tum ta do lapen acha ka tum bang ke inti gi pianing ke hanga tum ta do lapen acha ka tum bang ke gakhir gi pianing ke hanga tum ta do lapen te limon mati limu se tame sa long pidun me lapen se ta jun imi anutin abang futin aning ke hang si kapre kapre lapen sa alira bang ke aki I aki air aki lo klason ta do la ju lo pulote e o ka phanta domisenason sa aronki bihek sharps thing pi pen bichet lapen ilitum sake kapre kapre apeket long pon lapen suri suri armu atumke sa akhiti aphansi chu akhalo mina kireng ji aphanke lapen munira tum sake adap lapen arnikang sam ki junatum si ki o sai ki klem ki lekpo sa jun loti asap ki lekta mipo e okta do michet la sontiti lapen sodak ahut jun dun lo puloti e oka phanta par ompo lapen sa ki ahut pen ki ilitum adowai lo iphu hai so lo puloti kol ba fever la son long lo pulodang te sa jun nun lo puloti asap so do michet po ba anut pen anut ki midet la pusonta dokokti setami aki ong jun loti hinu aki ong jong si jun lo puloti e oka phan mimilo lapen sa ki akithi atum si jun chot nangji osomara tuma phan pinyang ni osomara tum aphan ke gakhir si pinyang ji lapen sa ki isi entertain mati ning ka parong ason pule pudamta hinoni athe ili tuma hemalong jong si aluhi wang lo pulote ili tum aprang si ke sa si ofar pg ba sa jun ji ma pusi arju ji ba sa dang pc pg lapen sa ki kado ka ve pirthia dang amunit atum setami jun lo lapen sa ki isi adowai pupamonili pulo setami aki ong jun lo pulote hinno ilitum a o kapan ako pahinno to that un lapen ges ke do atuma banki sa jun je det si kimi sa jun lo pulote ako a bisi so to that po ipok ang se ke lapen sa pen ilitum aki lek haita pami un lapen sa ki 16 meter mate great rock ba 52 feet anding setami klembang phu atuma banki ki vi joy ki japan awam adon an ansi padding lo lapen thilo pulote hala arvota ong chetpo lapen ariben siwe bom muniratum aprangke setami nona bangke muniratum akethe kakiri atum do bomlo lapen tari nokek pen setami kiwi atum dolo setami la bangke rot pami mi pulote arong hino dak lapusonta do lapen nonako medicine lapen nonako misin haita wanlo kiwi ka paprap jiphan save det pen ako 7 to 15 days lo te ako nang chingjok tupo la son thotlo ako vi tupo la pusia process abangke dambompo lapen sa sitami ajad do aki ik aki lier aki lok mate olong ti dark tea, green tea, white tea, lapusondo. Green tea, mate akilira sa. Ilitum jun lo pulote, ilitum affects ta burn po, ba ilitum atu sa tami kompon po, injir pon po, lapen ilitum a weight, mate ilitum a lean sa tami kompon po. Lapen sake pamapen nilining jelo, pinang an ili muniratum physiological, lapen mental along akirap tipi. Kamata, sung pigahut, ba tehang kisuahut, puang pong ke suahut pusitami ilitum sa jun lo pulote asap domichet ason lapen iphu sitami ing sampo lapen lakpik ahut sitami ilitum

tum sal jong si jun long lo pulote asap su kelak se tami mi chat ason che thek long lo la pen nona bank ki asap su sai katiki nang je puthak che than pon thune kiching si ke adim saphapa minang po bap lahai do bulote pan lap nang po la pen sa ke e ke minaya jo bang ke inglong jo mate hili area salo la pen sa bang ki warm humid climate mate ka phang ok adim along si ke mi la pen heavy rainfall ke akinang sotlo rv ke the ke akinang sotlo la pen sa hini aja tiki pon mi isia bang ke by cutting baki chor baki pan la pen isia bang ke am mate sit la pen e imi batiki imi aprangsi che than pon no nang ki chor mate ki pan putha angbong akang tanga ruwa jo thum nang po mate chor nang po hini a section ba hini ahin bonai nang po arvo pen lapen mi muchot arong along pen si thum po nang po ba chor nang po ladet lote polythene along thap nang po nursery selam si lapen longli lapen ho or hai pangui pamin nang po lapen langta chordun bom nang po lapen amung bangki kecheng si

thum nang po mate chor nang po hini a section ba hini ahin bonai nang po arvo pen lapen mi muchot arong along pen si thum po nang po ba chor nang po ladet lote polythene along thap nang po nursery selam si lapen longli lapen ho or hai pangui pami nang po lapen langta chordun bom nang po lapen amung bangki kecheng si am abang lang along arnim nang po lapen det lo ploti ili tum lang nang po hala am lang along kanglim tanga mua tuma bang si e nang po lapen 20 ning koi bani thong kep arni abangki binyang po arong pawang je pha lapen polythene along ke thap tang an ki isia hem kim si haldak si bipe minang po lang abangki kai ki sitami piwer nang po lapen arninta palong nang ji nursery along ki bi nang ji ke sirke ba kep achiklo an binyang po hala arong jong si 60 cm an ding de tikke lapu si binyang po la det lo pulo tang te ili tum bari along mati fil along ki edam apu thak che than pon lo na bari along edam po pulo te adak binyang ji ki hut ahut ahili ki hut ahut 4 to 5 feet arong ching den lapen 6 to 8 feet an ang bong adak bi ponang ji aro tin mate align tin along sitami lapen polythene along pen arong np menang po kihu tang along thap nang po ho or pipa menang po lapen tomon kapadam je phanta asap su binang po ki e hot hedi bear cling an ke nang nilo asap su jo la tomon kapal lutji phan jetami a space bang ki bi po nang po lapen ningkan ke thom an ke ing hong nang ji arong kapathe ji phan mate mu ki ve me ji phan ningkan ke thom an ing hong nang ji e dera phi lapen ili tum kar biang long a hawar sak tiki ki ong nai ki nilip aha warlo lapen kapre ke lahori jan boka jan borpathar siluni jan alomlo lasi pini alamjira bangke nili lapu ansi kangton pon iklo kardom.

0: Radio Kardu, Kaching Honorat. Tante Jamek and Kumpana Duntu Piniswar Lua Siang Tong, Pulabangso Jamek, Pangting Chia Prang, Ning Arua Lamti, Pulabangso Jamek and Ding Along Pen Maluti Teron Pipen, and Ning Arua Lamti, Arjuxina.
1: Nilimen ke sami malotiteron pi nili rongke ke kangadong daithor nili nangni tumhan ke pachini kangtung lake ki phir ki thak itum alu sotum bote ki phir ki thak ke nang sot athima ki phir ki thak jong si thek pulote itum mithanga chor phan sami itum ki nang ji an itum cherab dun longpo lape mithanga somar ke nang ji an ta itum ki ching thang an sami mithang pen si longpon lapo pikok ewan kok lahai ke thak anta lahai ador do bonstami itum kar bidum kinang sot lake itum pehon ki ke thak kicheng si lake itum pherang nang ji la pherang si ani ki so long itum te si kreng pi mi si itum hinot pi mi nang ji la hinot pi mi si itum ing thi kang chim pen sitame itum enno ing thi ga chikrak si itum enang ji la ing thi ga chikrak ben itum ran pi mi te itum amang lake aki air aki lir lapen kilu lagi itum hakko apikok lo lake la so pikok itum thak pi mite lak ador du pik la so pikok long isi itum thak pi mite suri pho lapen itum aset bolote itum suri kep anta do la si la suri kep atang ka jong si itum long pote mithanga chor pisi ke nang ji la pen esum mar ke nang ji itum rabdun long po mithanga hem long ko pisi ke nang ji ma la itum mithanga ni ke hang abustu anda la pen ta mi itum chinam long po la si itum arlo so tum ke kenang sot pil thak thek vek nang ji chari vek nang ji la si itum ka do ka ve sam me la jong si itum thek pote mithang ke enang ji ko pi apin deng ma itum ko pi pi kok ma e mithang pe mata itum chilong po la pen bang jong si kenang ji do o bu sam me it elong order lo te ili alang tum mani ke hang pen sam me itum thek pulote bang phan sam me itum pidun long po la si ka do ka ve itum alo so tum ke itum pe

langhelo e pran, langhelo e chithi. Lasi lang pache ho detri. Kijuna lang arni vang ta minit pho pen minit kep an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along amat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulo tang te labang soa lang che ho thu det ta hai. Dong kola pen lang tu akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulo tang te labang swadim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji

kosona rokom lo netisar nili matha tep matha pruware retiti. Doktor arjulo koson son si kemata thalo arlo suthaglo. Non nangli long kevang yokta kemata lason helo tisar. Nili kevang pen nang theglong lo nangli long si kache langji atum ave pin. Jong si lason arniar nita ave pulote nangli rideng koson si tangka ke dojilang. Tangka jong si nangli rideng ave pulote nangli hem koson si kasulai jilang. Nangli doktor charli bo mahuta tangka dampikpo. Nangli lasi kelang ahem mate klinik ahem kikim ahud jokta. Penang tangka khorotpo. Ke dorde si bengalong ta luncho entahaypo. Bangso bengalong alun chitun era pangcham det pulote jo lason si kemat hatisa. Ani si hanalong akile birike supik kecho kepa ekbor iya phi. Apiso aphan arjulo pini kopia hansi nang ketun lo nedi arlo so thaklo kopia por. Kali moha siningang song ne che thak dun joy ke aphan puho athema hadak nangar juta hai. Kopi kicho kechok che si nang siningang song kevang nang da prang ma pulo tangte. Arni si class arlo sarabang pulo hemari kopi kedo si nangke homework ke claim kle derlo hemari che thagdon lo sar tv long hang jo hang hai mati tv se pakom cho tha pu puthe ke mati konang ta koson lo ki pu alang sar majok ta ave ni nudvet ke arni si hor ki jun parpik abang phu phan ajir pu arjulo koson si nangke hor ki uthek mati ko ajir po hor ki jun abang amahang langding pen pulo abong pakhali det anloko. Arne si class along match exam en bo mahut sarabang osomara tumaphan pulo. Komane jong si ke toktang etlo pulu tangte apor dolang apot chelang thu lethot lethot hade inuda bang thaklo. Neke mo pen tang etlo sar lapen batai pho bag dulo kachelang thuta anke sarabang aningarong pen very good la sonangi ke anke aosu bang che thakon thulo setati sar aphong tinta en sar bang che melaili arni si inu da monit konane ke dam ji pura taxi chori japlo toar ke dam bo mahut driver afan pulo lason aka helo ke dam ke break fail detna pu phere nai lokone ki driver thaklo phere nangne sar bangso taxi ke break amachi ave arni si longki class ke wang der u theglong si sar arjulo longki koson si nang class ke wang der varelo longki che thaglo sar eta tangkaing budet ti sar eta tangkaing budet seta nang abang ke wang da prang nang ji ke mati koson lo sar ne ke wang po sar eta tangka ke ne ke ngarum si ke duke apu abang asupo longki afan pulo longki nang tong ne jep along tangka nang ke NP der lilo mako. Asupo tong se ko thaklo. Kupu sipo ne paya kam le ne ke klem hai ji mati. Arni si ajir po abang arjulo. Ai ko pini nang hem eson bak prek jek doji ko dey. Athema pedda pen nang hem asor paghor lud dam lem det an pin. Ange ajir po abang thaklo. Thang ta prek mo velo ti ko. Nihem ke loji sido lata paghor along si bikoke. Jir pipi banghini chinki bo mahot inut abang apena napan chiro si pulo. Non amat ke nehema sora phanta thang ta pua thaya ve oi. Nephan penan parake majok avarlo sua phanta amahang langhai he. Ajir pia bangta thakdunlo. Nanghema soran parata nehema sor si li chet tahai oi. Athema bangaphan ke aphia lamlo nephananta nanglang pasu hai he. Arni si inu da muni asu ke su kachepak lang damji pura doktora dung damlo. Doktora bang bang su muni athak asu hong ni hong thom avide theklong si arjulo chohoilo nang su ke. Ange bang su muni che thak dunlo. Nehem asor ruti akang tang ka somara joy nilo tisar. Ange doktor bang thaklo. La anakang tang ke chuche puta milo kemati konang ta. La su chuche puki

20 tisar. Anisi inut asar pimar apenan apuang pong ke supura apu teng mi rahut arju ponlo. Anivangta nang puang pong kesu nang teng nang ver. Nephan nang wan vea prangke komatsi nang ke teng teng lohe pinso thaglo. Nang phan nang wan vea koke nephuang pong amatsi susit. Anisi inut amunit athi matham bibesi dojojoy amunit aphan akecheng ade pratlo. Arenke sudagamunit aing om che.

Pinigay porchok ikang lola sa kaswani Guwahati mahabahu karbing deng penal pansi kang toniklo. Penable putara porating penje tong tuiklo nang dumitarni kurwang tu.

dimasa don bari ma jamek long pena son son don ang letum ardre long tang lo la ke akas pani dipu nang letum jamek karju long bom la ke fm pen long pen mega hard pharu isira to bra sir ke apla pen news on air f long pen ta men ang letum ardre long ing chi non adun tu na tum karju long cha jamek la ke boro lun bari ma jamek la bang so jamek long pen profula bromo la pen lang li ri so tum kilan lunang tum ardre long po tangte ardre chenang

0: Claro, pero te gente y de un long lelo, brita y de un long lelo, la sila. Ya ni ya toma que tiki long ya pansi y chak chak, capacho hilulo an so chilia bang ki ehut. Que alana lan ki e bang si mo, ki pur noi, bab ki pukar luhut noi, joy ki pansi ni litung ke alana len si ibo. Han su yong si, e tap e pru, pulotang ke adim tarai uji. Adim rai pen imon vet a han suchi idun ta athai ki rai po bangke athai ta minang menung ke yang je dat ji
1: me piklo nang li ke thanda malam the tangte nilinar juthu iglang mo pen nang li pulo hanso ke nang li tum ke online online ke isi ke me pu tangte hanso ki e ho nang li tum la na choma chom bi der lo pulo te la ki or a huda bang ko anse nang li tum la ki or ka par tha lo par that u tong ke me ji ma ma te ko sona ja se nang li tum ye ki claim claim lo
0: nili tum mang ke la hanso achili e der lo pulo tangke longli ki or nang ye ke par that u hino mo achili phor phitik ke pang ar hoy sikimen a hansu klang klichit la arvi noi lang noi pon un echit a phansi or chot nangi neli tung klem bom ke la son si klem bom
1: me sen lo ni nang li radio kar juara ra tuma phan ke thana malam the nilinar juthu iglang tang te la hanso ki e nang ji ke la pupu a line pen ko ansi ka chupa he lo nang ji la bang nang li thana me jima
0: nili tum ki e ver ke hin hin alen kapachu hi lu bang ke ingru bi sira chitim an pachu hi lu nangi na an pachu hi lu le pute longlor pon de thai mo bap ki phu huta ala abap ta bi thai ve de ji maki or pusita nan nat long li dor de ji la si ingru bi sira chitim ke nili tum ke kaita adak bi ver lo hin hin alen la si nili tum ke la son si klem bom aku la adak laan ingrubi sira chi tim bilote ki orta joy ki po bab ki phusita joy ki po aphan si nili tum ke lan an kapachu hilu an ki mo arvi thista lang so along lor han so a chili pon pe det po lang le thesita a chili ki pon pe det po hin hin kapar nuk du kong lo la long le an thai ta ar nuk ji la si lang bang ke pon un e det po han so chili pa
1: me piklo nang li ke thanda malam the tangte ni linar ju iklang hanso ke son ko andolo la pe nang li tum ke ko pe hanso bang se katiki iklo
0: hanso bang ke nili tum katiki bang ke hanso ki the puta kali bi u puta kali adai kha bang an hanso su ta du ke du se ta la bang ke chu yor chu lang bang ke alin bang vi hanso ke jat din du aku pen bang akisar tum ki rim ta hanso ki the du hansu sudu jatni du satanili tumbang nonamat katiki bom ki e bom ke hansu ki thi lasi e bo anke hansu su bang ke chuyor chulang bang ke alina ve lasi nili tumbang hansu ki thi si e dun bom hansu su bang ke archi dun de nonamat ke
1: tangte nili adun chunar ju thu iklang la hansu ke kopia che klo ki e se ke meji
0: nili tum hansu ki iver ke yang mi po aru a chi klu si hansu ke e bom lang so por le e dun pulo tang ke arong ta me sen po a hansu ta me sen po la son a wudon ki bang ki khai ya ta mi sen po arong ta thik long klang po a butor ki der pulo te arong ta bi su ji a hansu ta bi su ji la si aru yang mi po si nili tum ke e dun bo aning kan wang ta
1: tangte nilinar juthu iglang mo penang lipulo aru achi klo senang li tumke hanso ki ipu tangte la hanso aru achi klo jong se i dun de det pulo te la ki me me la son do kok ti ta doma
0: la son na bang ke aru atari jong si lang so hanso i dun de archi dun de pulon te aru ta khai u det po aru ta bisu sa po arlin kam ke det po arong ta thi u elo ki ta du po abutor ke der pulon te ki mi me pendang lok angki ta du po plang ta the the det po
1: me piklo nang li ke thanda malam the nilinar ju thu iglang la hanso e dera phi pulo te nang li ko pelo e klem thu nang lang ke
0: hanso e dera phi pulon te ki klem nang ji lang abang ke la hanso a len ki du an ba phu thei po ba phu thei lo pulon te ni ni ni thoma phi pulon te hala chili ki e aban

0: lu thulo amek wanglo putte ako along kaprek e thu poson sinili tungke klem bom
1: tangte nilinar juthu iklang lanang li tumke hanso aphulong det tong ki jor igloma matela arong along penta ko pine ki jor me ason du igma
0: litum ke la hansu arong along penta la hansu amir lo ang phar lo wang lo tangke chuyor bom e aki ong dung kalisita asap sap sup sup chuyor long bom so hansu yong si or det pen pulo tangke iroi ru ni pen e ki mesena thai puti ang phar wang po ang phar lo amir pen lo wang po nke lang so hansu amir ang phar lok dam po lok dam pen papeng krei po jintak man rak krei po ansi hithi kular along pon po e ipeng along koi pusita sika kep pusita thom kep pusita kachi una ling no la hai adora moi bangke puthek the der lo nili tum la ang phara mira bang ta chiyor long bom pinang avar sai ke long ilo lata

0: Bien crepo, jintak men rak crepo, ansi hiti kulara long ponpo. I peng along in koi pusita, sika kep pusita, tom kep pusita, kachi una lingno la hai adora moi banke. Putek te derlo nilitum la ang para mira bangta chi yor long bom. Pinang avar sai ke long ilo lata.
1: No nang litum bangke la hanso ke apulong derle ke nang kali ang parta nang bua son lobo.
0: La pulo. Apulong det kali ang parta. Nang ulo bang aneng gihang kichuya neng hang atum ke kinam po na tum du ul hansu ka chuti ki ke la akang du pen ang lok kiwang pusipu sung ong plote lang so han suang lok abang e tupo beng dam po bahak po an la jordun tupo lata sondo pinang ali ke du ilo e pia vedet tanam ilong mane hem ki chu ko pipi ma langsa an su yor det penta nam ilong lo phor dam po chu yor po la sonta hithi kulara long ke nili tum ke han su ki nang ne ke le la hai nang pik la hai ta yor pon bom lo han su ka chu tiki ke ali du u ki yor a batai du pik a chili ki e po ta yor ang lok ta yor long an la pen ke ala ang phar amir ta yor lo La son si nilitum ke aneng kanwang ta klembom.
1: Me sen lo ni nang li, radio kar juara ra tumapan ke thanda malam the. Tangte ni li nar juthu ik lang, hanso ke meji a phan nang li ko pene aho or pi ik ma.
0: Nilitum mang ke hanso ke meji phan jat aho or ta pi pe. La baphu po, baphu da prang bata me thang si me da ji duwa yat ta pi pe nilitum mang ang ki du. Pine a rong phu ang jinang nak ang ki chu jinang nak pulo tangke la ang ke dulo pulo te habida animar vo tok po tok de te lang pen pang boi po an si la han su a rong tin na long alena len ar si po an si ang ki ti ang ki ang ke ka chi ho or ta pi pe an ke min ki ang ke chu lo pu te ni mar vo si tok po alang ar si chot Nilitum ke duwai tapipe ya tapipe lang no nako ke hansu kacu klem dun nilitum ke kapre ka duwai ke chini dun de ne ya ta duwai te pipe
1: tangte nilinar juthi iglang la hanso ke kosan along li along ke isi ke melo arleng along ke itong ke mema mate la apam ka chiklam along ke itong ke meje nang lila radio kar juara da thum phan than dam ingchima
0: hansu ke along li chong wai o aho ora vete hansu ke man me along li me sen athai si rit lang dam nang ji pan nang ji arni tor dak ong ta arong kreng da prang po la pen ke nili tum ki e ki som bo ma thai mang ke apa ma long si nili tum mang ke hansu e dam bom an hadak si hansu mi chet arong ta mi sen a hansu ta mi sen alang ham lo apam lo thai si hansu ki mi an ki la parleng along i lo te long lor pon det po an ke la son apam along i lo tang ke along lor du ki du si ta kom chet akhor akhor hu det po an ke a hansu a di ali du vet po an ke long lor pon i lo nili tum ke akhor thu det po long lor pon pilo ma arleng along pusita akhor thu phakat me me sitar leng along mangke e ahan su pa an mi u e arni tur ong pulotang ga ahan su ta arong ta kridap oji ahan su ta kreng het po thi the det po kreng het po an la si arleng along ke along lor ta pon e ji ar ahan su ta me me det ji nili tu manat ke ni hang ta mi u e arni tur te pin ta heng no pinang an la pu arni tur pri pri thai si inang la son along li in sam jin na thai si ki me nili tum ke la son thai si rit lang dam bo ar leng bang ke han su man me pu si nili tum ka chi ni a prang pen ta
1: me pik lo nang li ke than da malam the tang te nili nar ju thi ik lang e han su ka tikki ke a ju ma jo ta me ma
0: an su a ju te biri la pen ke hen idun me sita la hai ke ajum pusita thing pia ki the an kale dera po la hai ke chok an thing pia rum abang ke chok chi chot jan su bang ke nili tum kati ki ver ke thing pia rum ke e pusita hala arvi ki yang noi arvi yang ye sita lang so ar e noi la han so alena long ar klak lo tang ke

0: kwatum ta nang rabdun lo la si la po an si klem dambo nili tu mang ka arni bang ta bang pri bang po arni pen ke bang trok bang ke pan anda du la kar pu ki e son munit nang pi la si klem dambo
1: tang te nili na ju tu ik lang nang li han so ge klem pen ko pin ne ali thi dung a son che thek long lo ma
0: nili han su ki klem pen ali thi dung che thek long lo nili tum bang ke e usumar kapor hi bangko anu ne sumar papor hi la tala lo an la pen hormu hortar ka chi nam he ma hormu piri ka chi nam tala lo han su ki klem me ali ang silu piri ka chi nam usumar papor hi la pen ke he ma hormu hortar ka chi ri an ahut pen ke saiti ki a hin da cross pon long so a kiti klem me hin da cross pon long nili tum ke la hilo han su ki ali ali thi dung si ka chi thek long lo nili tum mang ke
1: me sen lo ni nang li radio kar juara ra tuma phan ki thanda malam the tang te nang li tum muning han su ka ti ki thu ji a phan a chili ke nang li tum ki e a han su tong ki bi thu ma ma te a ka pre ga hi thi a long pen hai hui si ke nam thu lo nang li radio kar juara tum phan thanam ik ji ma
0: nili tum ke nang su a han su muning ki klem nong ji a phan achili ki bi ke muneng ka tik ki ya phan ahan su achili hi thikular le ki nam dun ta kali mithang ka tik ki ahan su si ki yor ji ya phan ta thak po halak achili phan ta thak po achili bang ke aki me ki me a mek ching lok le de nang ji eng ki eng ket chu chi de ahan su lang so ahan su mi sen men si achili ing wai pon si thak ji
1: me piklo nang li ke thanda malam the nilinar ju thu iklang tangte la hanso a chili ke ko son se ke binang po muning ako son thak thak ki me sen a hanso ke long ji a phana chili ko son se nang li tum ki ke bi bi lo
0: nili tum a chili phan hanso ki bi ke long li son cement plaster tang a thak ta heng no pumat ing tong sita thap hup ki heng no nilapu long ling sam jin thai si sang jir nang ji la son se amek ta ching lok le det po a han su bang ta e mor ha he det po
1: me sen lo ni nang li radio kar juara ra tuma phan ki thana malam the tang te ni li na ju thu ik la han so ka tik ki pen ta hem tu ni si ki reng a war sai do pu nang li pu dam ik ji ma
0: ko man ne yong si han su ki klem ya ning hang ki e ya ning hang pu lo tang ke ki reng a war sai thi pik han su ki e a bang ke nang li tu ta han su ki e ya ning hang pu te han su klem lo pu lo tang ke bata hi ni thom chu yor long a han su ta bata hi ni chu yor long ang phar ta chu yor long la pen ke sung ong pu lo tang ke ang lo hu ta yor long e mani mani ki klem yi a bang du aning hang pu te la ke ki reng a war sai thi pik hithikulat pon lo tang ke bang kinam ji atum ta aning hang pik or det bulo tang ke ahansu ang phar ta wang ji so ahansu ang phar ta yor long arong chu ba hak po a mek wang po arong chu ba hak po an ke lata ang lok ta yor long lata son thor lo hithikulat long pon po alin lo ke yor ji la son si nili tum ke hem tun isi chu pang reng long bom lo chu long bom lo
1: me sen lo ni nang li radio kar juara ra tuma phan ke thana malam the ili tum ka chi than analam the sitamela radio kar juara ra tum ta ali nang long dun po pu sinilita kroilo nang lila ana sai ke ong pen nang li apor nang chi pi dun the ka por nang li phan sitame nang churu iklo nang li ki klema sai lo anso se arnam le ahir jume nang pa pi dun iklo na ili tum ka chi thanang ji ke do olang bon setame aporalam do ko apotsi pini ili tum chi hu chiput ke la po an le ington lo na mo apor me se na hud le la anso se chi than thu iglo na do me thak me kardom
0: kardom
2: la pon apor na ni tum rong rup ajai mega long pen hanso kati ki lam te pu tha chi hu chi pu dang le tum order long tang lo লাকে আকাশবাণী ডিফু রেডিও কার্যু চিং হুনারা রাতু জাইমে কিবাং বম লাকে এভেন বেন লং পেন মেঘাহার

Suminda radang sa rani lapen munira kaya long sa akinang kethe. Kardom sa kijun lake munira tumakaya long akimia son kalilo. Saiki klempen kisanga hut punon bisar kidar kachitana hut punon. I hemalong chichini pircha jirpi jirpuatum nankijuya hut punon ili sa sipiji mate sa si junlinji. Tangte pini lake Sumindara dang sa pan kapanong arni iklo. Ilitum sa jun pik atuma potsi. Sa lake ilitum detsi ki jun o lapuma. Mate pirtea dang amuniratum ta jun pigma. Ilijit handam sinang. Tangte, nang linon nahok ledo pusitame. Nang lijit he piwang punra sa pan mata ikta. Sa sodakdak ang uitok pong kanem pruang nim. Penapot, nang lining ing samjin kalima. Tangte, lang kireng adun, muniratum kijun nei alang mate sa alam le ilijit handam lunang. Sumindara dang sa apan kapanong arni mate international tide lake aning kanwang ta arunipay inkora isi arni si hokpon lo mate panong pen talon talibom lo. Ilitum kijun bom titiasa ko ansi muniratum apan kinang sotma Kijuna pai ko an ongma pule ili che thandam pulote ili mang husetji athema salake pirthe athakalong muniratum kijun nei alang mate langkirenga dunke muniratum kijun nei ke sahenlo pusi thekser pen katar libatum ningje international tea day lake pirthe adangalong sakatiki atum adet an si Surihini rai poaningkan talon pangcenglo. Lasso ka talon lake, sa katiki atum ke klem kedam kacipeduk, ke klem kedam atum kilong nang jia ot hei huya lama putak, so mindara dang muni datum apan kapacini jia pansi talon lo. Lapu talon bombang bom si, surihini rai kreser kiap aningkan anke, United Nations General Assembly pen, kenang sot asai lapen kenang sot arni, puhok pon si, Aruni pai ingkora isi arnia bangke, sa apan kapanong arni puhok lo. Sa alam le ili jithandam pulote, munidatum sa apan kacini mate, sa kijun lake ningkan suripo aprang penta munidatum jun bom lo. Munidatum sa jun pik lapen aneng dok pikajok adorta dulo, lapen pirtea thakalong kuti-kuti amunidatum, sa katiki kijor kilang hehuya sai penajok, Ahemarit cipang cu ilo lapen reng ilo. La ancot kalisi, sa kijun pen munidatum apan, ao kapranta pimei pusi tekseratum ningje. Tangte, sa atumu ing tumdam si.

na sa atomu ili chithan dam pulote la kening kan suri suri aprang penta munira tum jun bomlo wang bomlo pusi theksera tum than koson pensi kijuna jaton kachi plang detma la pensa jun mema pukachini detlo pulote ningkan suri suri aprang mate ningkan suri hinira pharo troxi ra thom kebra troxi bce malom china det along chinese are chu shen nong abang lang chopar clock bomb chupa so bomb mahut men menamat sa arvu jang dun pluklo kupi ko son ma pu rechu ke mang hu mang ram pen jun det amat jun me sen thek long lo la pen mamat si sa ke jun me pu alang li pena jok chini pen ki jun ajaton chiplang det pusipu india det along sa komen tu pen si munira tum ki jun ma la so alam le ili chithan dam lo pulote sa anong chithang u e la pen kijor kilang along klam along pil le dun de aprang penta asama det along kidu sing pho pwa khe so atum ke sa jun bom pusipu la so khe atum hem kom hem ray along sa chu e pachom pacham la pen ing nam alom alam long pachom pacham pen ajok ang jok dit po chek alang pong ar lusi ke pa kreng ti ti putang bonta paru krener kebra ing koi raket hom aning kan Scotland asor Major Robert Bruce abang asama hawar along kapuri unahut Brahmaputra aroy apam along sa arong longloklo la so api kuson si kijor kilang asai ki klempo ma pu alang lipen lapen East India Company atumpen matha bomahut mantung krehini an sa apu si marsi India detpen ha London arong supi an jordamlo la so hut kijor ador du pik pusipu la pen sa pu abang hala so hut pen mamat si kijor kilang along klam along le dun lo la pen isi ador ki thedung ajaton man lo hala so kaya hut mate sa apu hithi gulat along kijor cheng malom ke sa ador du pik apot si ki plang ki phi la pen arling ki the atum si jun chot putang bonta aphian ke sa kasimara kompania tumabang adang kithe tiki bomlo lapen kijor aphai pe ong bomsi rat atumalong anta chithang dutlo chithang dut aphian ke rat mate munira tumabang sa kijun me mucho japan pura aning hang aling se marse ahut pen pulote chainong achulang pen ta me pang voilo sini seta me jok dunlo lapen anpar hanso thinkiching ahombirik lapen asona sona jaton pentame pangwoi pen junsi kijun memu chot che theklonglo lapen kijuna phai setame aphi ong bat onglo lapen hithikulat along setame lapuson kijor nang pangchenglo no na bangke india adetke sa ke adon tin anutin ta jun et pule pudet seta henune tangte malom so porche enra isona la munthidam sena harlung isi asa aputhak ili kijun harlung isi asa alam ili chithan lapen matha pahilo dam pulote ladakalong ki klem kachi paduka tum doveklo pu ili matha dam nang kokpo harlung isi asa ke manjia phan ki klem nang jia sai do pik khangjang ing ibu prup pen katiki lapen arong thelote kalana kalahon kive atum amithang asai chiklem si ang deng anchi parlo det aphisi ili harlung isia sa jun longji sa amuanat langdam lo pulote sa katiki atum pendang lok sai ki klem kachi paduk lapen ili jun pop an nang kapaman pi amuni ratum aphan chiki mudam meme sa katiki penajok muni ratum kaching thura tum dupik lo pot si aphi ong katiki aphai bat ong ong lo. Ketar lipen kilong ateng pulote, million cricket home amunida tumke, sa katiki kang hoy amua long, sai ki klem kachong dat dun pensi apok chipang reng ilo. India det along setame, sa katiki aphai nang bat bom pusipu, lapen non mamatke, India seta, pirthe adang ang bong sa katiki lapen kijor ahitikulat along ke, isi kapaprang dun at det aso nang chiman lo. Tangte, sa katiki aki joy aki sungalam ili chithandam sinang. Sa katiki lake, ar om luka botor, arve ki ong along

0: si ki khai dap mate ki me sa arong la ke ar om pik puseta me me de ji la pen kang sam u aju seta me parpe pudam lo nang celsius ing koi pen celsius thom kep an along lo pulote ki me nei lo pusi thek sera tum ning je kang sam jong si lit pik mate celsius cricket home an sun tuk pulote sa arong the thek the de ji la pen ka phang ok seta me celsius thom kep ra pho an ki bad lo pulote sa arvo hino eji mate ji eji pusipu ar e kilok kluthip mate ing sam u pulote sa ronga phan me me de ji bonta tumon kang sam mate ning kreng a pora hut lo pulote sa aronga tum seta me kisang a por pua son si kaching jok ta ing ton kok mate england pik ji la pen hala so hut ke kanem pru seta me lit chat pusipu la penan par kar om nang ki cheng lo pulote chikaching jok prap pik pusi scientist atum ning je sa arong atum arve avete kireng chiturok ji sa katiki ji mate sa arong ki mesenji aphan ningkani siang bong pharo krep ho millimeter lapen surini reng kora pho millimeter ang bong an arve do nang ji sa atum arve ke nang sottema bonta lang chi ti plak pulote sa arong aphan memede ji la se arleng jira dim lote sa katiki aphan ke me pikpo lapen jongsi apama long le sa tiki ji pulote lang kachi tiplak prade ji aphan a hor thunang ji lapen sa arong ke arnia tor ki sudak chi chaun e apot si a bin aphan thing pi arong edun vek nang ji international tea day mate somindara dang sa aphan kapanong arni katalon lake sa kijuna ning ki dok u amuni datum sa ko an si kinang sotma kachimat hatu ji aphanta apor nang ki piason manlo ili kijun ji aphan pura sa ibor namlo pulote nang li kin namalong bangko an lo ne amuni datum aphan thedung akirap nang li pilo lapen sa katiki afsai along ki klem ki damatum aphan nang li isi awar sai mate akirap nang li pidun lo pule chimat ha seta hinone nang li jong se aju ka vepin lapen dowai daru pang voi vepin asa mate organic asa jong se nam lo pulote i ok i prana phan seta aki me dopo lapen katikia tuma phan seta me dowai daru ka pen edet jia phan i si thedung aki thana son se manpo sa ki jun lake i si abe anchot kali si ki ong dung amuni da tuma phan ke jutang jubat bisar kidar ka chithan i Ajaton lapen kilak kacipe me i ason si nang manlo. Apor pen kijun nang jia teng pen jong si, jun thek lo pulote i ori prana panta isi ki mesen ajaton ason man. Kardom.
1: Kinang sot arni ajay megalong pen paciton si, sumindar adang sakatiki alam the putak mate sarani putak lamjur ke thanang latum arjig long thanglo labangso alamjur lake akashpani diphu pen kirot ke parju ponik changlo lake akashpani diphu non adun thunal tum karjulong chia jame lake lamhancha mate novels reading pulabangso ajame nang tum arjig long po labangso jame kipachuno bang phulake প্রদীপ রং ফারলা পেনা লাংলি রিসাং হতুম স্যামসন ইংটি ফান্ডার তেরন সেংকান কিমিং টিপি হুনমন রহাংপি রোমেন ইংটি লাপেন ঠেংসং ইংটি তাংতে আর জুক সিনাং আলং তুমপেন লামহানচা আপুটা

0: aning ka siksak rap irpen kajira pena na mahangan at langding sining yelo.
1: Choklo nang ta non ki lahai hui chi ur thap nang nilu kolo harlung isi bahasale nang pinon ho lak ong lo
2: lirbon kitili ke dang klok lo harlung isi asawan pinon pa arni wang si evam ki sota lit ong ong ason
3: oi wo piaroi nong thap te kang la

0: 라시 라프탁 라소 허무가치니 지판 부스터미 알랑리 톰방케 더마토로지스트 마티스킨 닥터랑 치파클랑 이글시 키미 부알람도
1: 낭리 키푸담 제방케 라선칭리 조잣 에랭 알롱 아케소 치텍롱 불테 닥터라 톰알롱 치파클랑 담 피세 키미 당테 닥터 아든 촐람 티시 타남 익신함 노나선 낭리 톰 라소 키소펜 페시안 불라 라 키촐롱 베가톰 Nona manang litum la Dipu Medical College and Hospital along Sinang Chilang a patient mate armudo oma.
0: That's what kiss so Kalang ik only bangta niditum long with illigo pen kissu a patient tumbang ik titi la pen alang litum pan a private kali niditum follow up the hang bomb. Kuansi response ma la pen do wipini killar ning do ma. La sona hormu pan alang litum follow up dong tawang ikbom
1: e me piglo tangte la so ke sopen la all carbian long along no na mat a percent ko anbak duji la so ke so kang dang
0: pinang anamunit du kalang carbian long long pusitami du du arni bang nilitum opd long pusitami bang pho bang trok an ke la so ke so vitiligo ke so nang chapaklang bang du ik titi
1: me piglo doctor nang leke thandam tangte doctor adon cholam theji thanam eksina mania bankela sokisu ka cholong pena job la sokisu ke un elopu matha detai mate aninga dukta dukok tai mate la sokisu ka cholong pena job lakini kai sita maso illo ke chokisu ke memelopu la pusonta doma doctor mate lake mevekji chilang pe mete lake mevekji pula puson avar saita doma doctor nang li than dam ikjima
0: ini bang ke un e bu la son bang ke alam ke ave ik he
1: la so ke so ke nang ki pudam ji bang ke un e de ji po alam ave
0: po alam bang ke ave kalang te
1: nang li tum
0: chelang nang po la lo kalang ik lo
1: chelang lo te doctor tum si ta me ajat ak ke a sai pen si ta me lang li tum nang than po the ma no na mat ke ja ke ak ke jo ado vai he hui ta do la pen ke ja ka visit ta me nam ta nam lo la so men ta chelang me po si nang li pudam ji
0: kalang lo
1: me piglo doctor nang li ki thanam lam the no na mat ke nang li thanam ek ji ma doctor nang li la so a ke so ke lang pen experience bolo e nang li la son ke lang ho nang nin ko son pe lo nang li experience ke
0: ni li la so a ke so ke lang ho bang ke la lo je mane abimar bang ki ko son ma la so mu bang pachini dun titi patient tom phan alang li tom ta chini nang ji di ka phele pi ni la hai do kok titi stigma po har mu ta do kok titi la si ni li tom bang ki than pon ik titi lo je mane la hai cream bang chi hi lo te pi ni lo te me ji la pen ining chi pa binang ne ma te pi ni nang ne stigma po har mu pustami la ke normal skin long ek ta long ve lok wong adim chot bang ar lo nang li kidney po nang li liver po nang ar lo ke thang problem ave la just skin long asap so la log bong adim chot la so treatment ke do penang li treatment bang regularly and ignon la son sinili tum pu pon pon pen treatment bang regularly and loti mi ke mi vek ji a por bang si asap so nang chat ta hai la son bang nili tum pu pon pon la pen alang li tum ta aning nang chit thik nang chit thik ti ti
1: me piglo doctor nang li ke thanda malam the no na mat ke la so ke so a sai ke lang nang li tum nang li innovate sin no na mat la da Dipu Medical College Hospital long lang boma matenang litum la son chirap chito doctor tum pen la son doma
0: kalang ek nilitum department ki bank thom faculty nilitum la head of department bank ki doctor Binita Teron putu alang li talang pon bom la pen nilitum department long assistant professor inundo alang li men bank doctor Lily Singha pu to nilitum bank ki thom nilitum si mainly la treatment kuri bom patient hai lang ek bom
1: kalang tangte latum la so ke so nona mat hospital along do oma
0: kalang ik nili pamu ki puson ani si long bang bang pho bang sok ba ki nili tum thek pon long long
1: alang tum pen la so ke so ka chalang hot hala patient atum pulo nang li tum phan pini la so nang ki pu do ma
0: o alang li tum bang asap so ka phiri mati alang li tum bang asap so negative hoy a type son mi un ilo bon bu la son si matha tum si matha tum da do do pinang ana tum bang ki la si ili tum bang ki apor pi chat pen counseling pc aning pathi dun akam bang ki nili tum akam lo da bang ki la pen nili tum la so pa bang ki effort bang ipi pon pon lo heti
1: kala me piklo doctor nang ki thandam kirib damalam thelo doctor nang li lap so ke so pen phere nang ni ajata phere nang ni nang li la sona ning ke pathi nang li ninga klong pen thanek jima k

kirby album lu na jai meglong pena dun tu na tum kardi long ji laki daniel ing ti kilun ni hang anat pulu ba saluna tum ardrig long po tangte ardrig sinang